0: Oman, chiona echi Africa, chirumusana novuka ke kalo mabade, panimu lule mulero ni hilirian kama nga watika nani vati, iru watichia chinyalumbuka ama proje mena mena, mimi asihine mugo mshumbita mena mena show, vanamu itakafu ikine ye.
1: Eshanguru.
0: Ne mundisha yusumu yeswa ebi watalinga, mulu wakaya tulukuna tena, Mulu reharata kumia tili mshinzi yu mga hirui kive ulu na kafunali yu naoneka ingilu mwati ngono yu ama nya watalinga wane mwiri vyu mwakashi mira unamati ngono yu
1: Eshanguru.
2: Ini idhaa Kiswahili na ukudia

0: Asha furamu.
1: Tai musherie, unashetira lakini akule tena kokwe.
0: Aha,
1: inje drami.
2: Niwa muni akisho rapide.
3: Wala, akisho rapide. Ele ngia lopeto.
1: Ukanywa kai makasha. Eo, kande mungo mbira uli ya anako.
0: Erona maya wola kuyo. Nikuwa mbuherema mpangu.
1: Ende chile lakini akukule rako.
0: Inyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere,